haka muka zo ga ƙarshen labarin amma kafin mu gargare ga bitar muhimman kanin su kunji ƴan ta'adda a Najeriya sun halaka sojojin ƙasar tara tare da ƴan sanda guda uku da kuma ƙarin fararen hula Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta kafa hukumar da za ta bayar da alƙalmin haɓaka ko tauyewar tattalin arzikin nahiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kaso 2-3 na yaran da ke yunkurin tsallakawa Turai ba tare da sanya idanun manya ba na fuskantar cin zarafi. A madadin dukkanin abokanan aiki da ganin sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirye-shiryen na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

0: gasar Sayyidi Umar Muhammad ya ba waɗanda ba su samu nasara ba shawara da kada su karaya.
1: Su karasa kokari saboda ba yanzu na fara ba, na fara tun 2021 ne, kuma ina ta yi failing amma yanzu na samu nasara. So su yi hakuri, one day su ma za su samu nasara.
0: Da alamu dai rashin nasara da wasu daga cikin waɗanda suka shiga gasar suka yi bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, domin a cewar Aisha Inna Adamu za ta ci gaba da kokari domin ganin ta cimma burinta.
2: Wannan sana'ar ta Bashit din ba ina kallon shi a karamin sana'a bane, saboda ina da fatan girmama gaskiya.
0: An kira ga masu hannu da shuni da kuma manyan kamfanoni a Najeriya da su ci gaba da zuba jari a irin waɗannan matasa domin samar da aikin yi tare da rage yawan dogaro da gwamnati.
3: RFI. To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya don sayarwa.
4: To ina godewa Allah da ya bani dama na zo ni tukuna tun daga farko ma ya bani daman da na starting business din, kuma har zuwa yanzu da attending wannan event na ci, kuma ina ga godiya na ma organizers na wannan program.
5: Waɗanda suka yi nasara a wannan gasa sun nuna ƙwarewa ko bajinta ko kuma iyawa a irin kasuwanci da suka kirkira kuma suke yi. Shin wani kasuwanci kike yi, kuma wani irin dabaru kike amfani da shi da ya bambanta da sauran?
4: Ina yin kasuwancin normal abincin mu na gargajiya. Kuka, kubewa, daddawa su ne nake saraba su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su, zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su. So sai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai ci tsafta sosai, kuma a maimakon ka saya sai ka kuma ka je kai aiki ka tankade ka yi waye, duk mun gama wannan already kawai, in dai ka saya sai dai ka je kai amfani da shi.
5: Kamar yanzu da kika yi nasara a wannan gasa, kudin da aka tallafa miki ita ina zaki amfani da shi wurin bunƙasa kasuwanci?
4: Eh, alhamdulillahi wannan kudi da na samu, even though abubuwan da dana lissafa suna da yawa, so amma yanzu depends on abin da na samu, insha Allah ina da zimma in sayi injin nika kenan. Zan yi sourcing daga inda zan dan same shi da sauki, ta yanda zan iya sayan injin nikan in Allah ya yarda, sai in kara koda inji da zai dinka tankade mana. In kuma hakan bai samu ba, sauran kudin zamu saka shi a cikin working capital.
5: Kin kawo wasu abubuwa da suka nuna wanda kike packaging, kaman wanne ne?
4: Akwai kuka, akwai kubewa, akwai daddawa, akwai citta, seton brown, kuma muna da yaji, muna da kuma sabaya.
5: Idan kika yi irin waɗannan kayayyaki, suwa suke saya?
4: Eh, to gaskiya households, kuma yanzu kamar yanda na faɗa, wa'innan da nake da Nafdac ina supplying ma supermarket, kuma ina da distributor a Kano, don gaba ɗaya ma watan mu 13 ne yanzu da farawa. So in Allah ya yarda, amma gaba muna sa tsammani insha Allah products ɗin nan zai karbu across Africa, gaba ɗaya ma ba zan ce only Nigeria ba.
3: Rayuwata. Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Sadiq Suleiman Abdullahi, jagoran kamfanin Bilad Reality, da ya ɗauki nauyin wannan gasa.
6: Alhamdulillah, wannan karo ta biyar kenan, akwai gidauniya da muka kafa dalilin taimakawa matasa da mata wanda ba su da masu taimaka musu, kuma sun nuna ƙwarin cewa da gwanin cewa a wani abu ko a karatu na boko ko ta addini ko na wani sana'a ta hannu, amma ba tallafi ba taimako, to su ne target ɗinmu. To dalilin kafa wannan gidauniyar kenan.
5: Kamar me kuke so ku cimma?
6: Mu ga dan talaka da ba shi da gata, ba shi da mai tsaya mishi fada ko, ya zama mutum a Najeriya ba tare da ya san kowa ba, shi ne burinmu.
5: Taya kuke ba ma matasa dama wurin shiga wannan gasa da kuke domin tallafawa?
6: Masha Allahu Rabbi, kaga mukan tallata gudunmawarmu gasanmu kamar wannan ta yanar gizo. Wallahi ka ji rantsuwan musulmi ko wanda suke cikin gasan nan a yau, ban taba haduwa da ko ɗaya cikinsu ba.
5: A daidai wannan gaba, da me kuke son tallafa ma waɗannan, kuku kuke tallafa ma waɗannan matasa?
6: Wannan karo ta biyar kenan. Akwai committee da muka kafa a ƙarƙashin gidauniya. Kaga akwai wanda take fuskantar fannin karatu, wanda take fuskantar fannin ayyuka na hannu, kuma mukan sa ido. Wato idan muka shigo da matasa aka taimaka musu ko wurin scholarship na karatu, ko mu taimaka musu da jari na kasuwansu, ba kawai za mu mika musu kuɗin mukyalinsu ba, za sa ido har da sharaɗi ma. In kayan aiki za ka siya ina ne nawa ne, sai mu baka stage 1 abinda ka ce za ka yi kaya watar, kafin a sake ƙara maka wani taimako ko gudunmawa.
5: Wani kira za ka yi ga masu hannu da shuni dangane da tallafawa irin waɗannan, ba sai an jira gwamnati kaɗai ba, domin su masu
6: wanda suke Allah ya hore musu sun kafa kamfunuka an samu ci gaba sai su ware kudin taimako ana ce mishi CSR funds da turanci sai su ware

da haka muka zo ga ƙarshen labarin amma kafin mu gargare ga bitar muhimman kanin su kun ji 'yan ta'adda a Najeriya sun halaka sojojin kasar tara tare da 'yan sanda guda uku da kuma ƙarin fararen hula Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta kafa hukumar da za ta bayar da alƙalmin haɓaka ko tauyewar tattalin arzikin nahiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kaso 2-3 na yaran da ke yunkurin tsallakawa Turai ba tare da sanya idanun manya ba na fuskantar cin zarafi. A madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirye-shiryen na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu gargare ga bitar muhimman kanin su kun ji yan ta'adda a Najeriya sun halaka sojojin kasar tara tare da yan sanda guda uku da kuma karin fararen hula kungiyar tarayyar Afirka ta kafa hukumar da za ta bayar da alƙalmin habaka ko tauyewar tattalin arzikin nahiyar majalisar dinkin duniya ta ce kaso 2/3 na yaran da ke yunkurin tsallakawa turai ba tare da sanya idanun manya ba na fuskantar cin zarafi amma da dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurke Fidi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da ni shirye shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

0: Zamu ta Kano Municipal, kungiya ce wacce take tallafawa ɗalibai tun daga kan primary, secondary har zuwa tertiary, wanda alhamdulillah karancin samun cin jarabawa da ake yi a wannan jaha tamu mai albarka, ita wannan kungiya take shirya misali kamar extra lesson wajen ganin cewar duk karshen shekara kafin a fara yin NECO muna extra lesson ga yara wanda suke SS2 suka shiga SS3 wanda suke fesin din wannan challenges din na WAEC da NECO. To alhamdulillah muna kirkirar wani forum ko in ce kimaka wanda ake ba su wannan extra lesson din, wanda kowane bangare da dalibi yake ci an samu masa da malaman da za su kula da wannan bangaren wajen ganin cewa an yi guiding din su, an ba su misali kamar tactics misali wanda za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun samu kwarin gwiwa kuma sun samu ilimin da ake zama wannan jarabawar. Sannan kuma insha Allah dukkanin irin ɗaliban da muke ba wannan training insha Allah jarabawa ko in ce sakamako in ya fito suna samun sakamakon da ake da bukata.
1: Su kuwa shugabannin kungiyoyin malamai na NUT a jihar sun fito da ainihin matsalolin da ke hana ɗaliban samun gagarumar nasara. Comrade Baffa Ibrahim shine shugaban kungiyar a Kano.
2: Ina ganin mai girma gwamna in an bashi shawara da kan cewa a ƙara ɗebo malamai da suke da ƙwarewa a wannan harka domin a zo a koyarwa ɗalibai na ƙasa daga primary abin da ya sama, kuma kamar yadda aka yi a baya lokacin da zai kafa dokar ta ɓaci harkar ilimi aka ba shi shawarar cewa a lallai kam akwai matsala ta malaman makaranta ya kamata a dauko. Shigowar sa kuwa ya ɗebi malaman makaranta ya primary sector ga ɗebi musamman da naira saboda mutum 17,000 banda ma wanda suke a ɓangaren secondary, sannan zai ka haɗa ƙididdigar malaman da ya ɗiba shigowar sa ya ɗebi malamai sun kai 20,000 da wani abu.
1: To domin jin yadda wannan lamari ke shafar iyalai kai tsaye, muka tattauna da Alhaji Ali Gadam, wani mahaifi wanda 'ya'yansa suka zauna wannan jarabawa ta NECO a Kano.
3: Abin sai ita mun gode Allah, Ubangijin Allah kuma sanya alkhairi. Dana uba abin farin ciki ne a gare ni a ce duk 'ya'yana sun ci jarabawansu, kuma mun alfahari ne shi kansu malamin. Kuma sun yi ƙoƙarinsu kuma Allah ba mu sa'a. Allah sanya alkhairi. Na farin ciki matuƙar farin ciki. Allah sa kuma kan ya ɗore.
4: Wai kamar misali yadda ake koyo da koyarwa a makarantun gwamnati, da yadda za ka ga wala Allah ana rabawa ɗaliban kayan makaranta da kayan rubutu kyauta. To kana ganin ku iyaye ya taimaka sosai wajen yin wannan jarabawa da cigaban karatun 'ya'yanka, ya kake kallon karatun 'ya'yan ma?
3: Ya taimaka sosai domin wasu yan suna da kokwara suna son su yi karatun babu hali mayafan ba hali. Idan za a samu wannan taimakon a ƙara kuma taimakawa zai ƙara taimakawa domin mun yi farin ciki sosai kuma ya taimaka mana. Domin a cikin mu akwai marasa ƙarfi wanda ba su da ƙarfin da za su iya tallafa yayin su yi karatu, kuma yayin gashi suna da basira amma ka wasan zai shuɗe a banza babu wani amfani da yake. Amma a yanzu an samu cigaba sosai wanda ma ba zai iya ba ya saka sakanta, wanda kuma dama take shi kuma ya ƙanƙama ƙwarin gwiwa. Na farin ciki sosai da dukkan al'amari.
1: Ita kuwa Khadija Bashir wata ɗaliba ce da ta rubuta jarabawar a jihar, ta bayyana ainihin ƙalubalen da suka fuskanta a lokacin wannan jarabawa.
5: Gaskiya yanayin cin jarabawar NECO na wannan karon ya yi kyau, saboda na yi NECO kenan wannan karo ne na biyu. Sai wannan karo ne Allah ya bani sa'a na ji, cin da na samu English, na samu Maths, duk wani dai kwas da yake da amfani da nake bukata na samu. Kuma yanayin yadda ake kula da zaman jarabawan ma ya ƙara taimakawa da tsaro, ya ƙara taimakawa wajen cin jarabawa. Wannan karon dai ba abin da samu cewa Allah sai dai godiya.
6: Da aka ce jihar Kano ta zo ta ɗaya a jihohin da suka fi cin jarabawa, kina ganin yanayin inda kuka zauna jarabawar sakamakon zai iya zama haka?
5: Eh, gaskiya ta fanni inda muka zauna jarabawa sakamakon zai iya zuwa haka, saboda wannan shekarar in Kano mun ci jarabawa sosai. Ba abin da za mu cewa Allah da gwamnatin jihar Kano su yi dai godiya. Mun ci jarabawa nan karan kamar ne.
1: To kamar yadda muka ji dai a cikin shirin, wannan dambarwa ba wai ta tsaya ga lissafin alƙalima ba ne, gwajin ƙarfi ne tsakanin yawa da kuma inganci a harkar ilimi. Yayin da jihar ke da nasarar fitar da mafi yawan ɗalibai da suka ci jarabawa, tana kuma fuskantar ƙalubalen ceto kusan rabin ɗalibanta da ke ci gaba da faduwa a makarantu. Madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna da na shirya.

0: kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
1: Can gaida Shamsiya Haruna. Yanzu kuma bari mu je ga taskar siyasar mu ta wannan rana.
2: Masu sauraro barkamu da wannan safiya. Ga wasu daga cikin labaran siyasar Najeriya da ke jan hankali. Bari mu fara da wannan labari da ba safai aka saba jin sa ba a siyasar kasar. Jam'iyyar SDP ce ta soke duk wasu ayyukan yakin neman zaben ta har na tsawon mako guda don makokin mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin sojin saman Najeriya a jihar Ondo. Wannan mataki na kunshe cikin wata sanarwa da mai magana da yawun jam'iyyar Comrade Mark Adebayo ya fitar a Abuja jiya Laraba. Adebayo ya ce matakin na a matsayin mutuntawa da kuma karrama mutanen da suka rasa rayukansu da rundunar sojin sama da ma kafatanin rundunonin tsaro na kasar. A cewar SDP a irin wannan hali na alhini, dole ne a dakatar da siyasa don makokin mutanen da suka mutu, ganin yadda mafi yawansu sojoji ne da suka sadaukar da rayukansu domin tsaron kasa. Tsohon gwamnan jihar Cross River kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duke yayi alƙawarin maido da farashin man fetur naira 300 a duk lita idan aka zabe shi ya jagoranci Najeriya a zaben shekarar 2027. Duke ya ce zai aiwatar da hakan ne ta hanyar sauya tsarin yadda ake saka farashin man fetur da za a yi amfani da shi a cikin gida. Yana mai cewa me kamata 'yan Najeriya su riga fuskantar tsadar mai dan kawai ya tashi a kasuwar duniya ba bayan a cikin gida ake sarrafa shi. Tsohon gwamnan ya faɗa haka ne yayin wata hira da gidan talabijin na Channels inda ya tsokaci game da manufofin tattalin arzikin shugaban kasa Bola Tinubu tare da jajjakar tsarin da ya bi wajen cire tallafin mai da kuma irin salon da shi zai yi amfani da shi a fannin man. Ganin yadda cire tallafin man fetur da Tinubu ya yi a ranar da ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasa ya jefa 'yan Najeriya cikin hukubar rayuwa. Yan adawa da dama sun fito suna bayyana irin hanyoyin da za su bi wajen sauƙaƙawa talakawa, inda wasu suke cewa za su dawo da tallafin man yayin da wasu ke alƙawarin samar da hanyoyin sauƙaƙa tsadar sa. To anan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta fara bayar da horo ga jami'an da za su sanya ido kan harkokin zabe a matakin jihohi da nufin inganta sauri da kuma samun gaskiya game da bayar da rahotanni kan yadda ake gudanar da zabe gabanin babban zabe na shekarar 2027 mai zuwa. Cikin wata sanarwa a shafin ta na X a ranar Laraba, INEC ta shi horon wanda sashen hukumar mai kula da harkokin zabe ya shirya zai baiwa masu sanya ido kan zabe damar sake samun ilimi da zai taimaka musu wajen jagorantar harkokin bada rahotanni a game da zabuka tare da horasta sauran jami'ai da za su taimaka a ayyukan zaben. Su dai waɗannan jami'ai na taimakawa INEC wajen sanya ido kan abubuwan da ke wakana a wuraren zabe tare da tabbatar da cewa an dakile duk wasu matsaloli da suka taso cikin gaggawa kafin su ta'azzara.
1: To an gaida Hauwa Haliru Gwangwazo.
2: Bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafi shi babban aiki ne, Lionel Messi ya taka rawarsa ta ƙarshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa bayan da ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin. Ya bar fagen kwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya tare da barin gurbin da ba lallai a sake samun wanda zai cike shi ba. Shin yaya za ku tuna da zamanin Messi? Me za ku ce a game da ittifaqin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon ƙafa? Muna dakon ra'ayoyinku ta manhajar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
1: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: makaranta bane.
1: To kamar yadda muka ji dai a cikin shirin, wannan dambarwa ba wai ta tsaya ga lissafin alƙalama bane. Gwajin ƙarfi ne tsakanin yawa da kuma inganci a harkar ilimi. Yayin da jihar ke da nasarar fitar da mafi yawan ɗalibai da suka ci jarabawa, tana kuma fuskantar ƙalubalen ceto kusan rabin ɗalibanta da ke ci gaba da faduwa a makarantu. Madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
2: Can gaida Shamsiyya Haruna. Yanzu kuma bari mu je ga taskar siyasar mu ta wannan rana.
3: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya. Ga wasu daga cikin labaran siyasar Najeriya da ke jan hankali. Bari mu fara da wannan labari da ba safai aka saba jin sa ba a siyasar kasar. Jam'iyyar SDP ce ta soke duk wasu ayyukan yakin neman zabanta har na tsawon mako guda don makokin mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin sojin saman Najeriya a jihar Ondo. Wannan mataki na kunshe cikin wata sanarwa da mai magana da yawun jam'iyyar Comrade Mark Adebayo ya fitar a Abuja jiya Laraba. Adebayo ya ce matakin na a matsayin mutuntawa da kuma karrama mutanen da suka rasa rayukansu da rundunar sojin sama da ma kafatanin rundunonin tsaro na kasar. A cewar SDP, a irin wannan hali na alhini, dole ne a dakatar da siyasa don makokin mutanen da suka mutu, ganin yadda mafi yawansu sojoji ne da suka sadaukar da rayukansu domin tsaron kasa. Tsohon gwamnan jihar Cross River kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya yi alƙawarin maido da farashin man fetur naira 300 a duk lita idan aka zabe shi ya jagoranci Najeriya a zaben shekarar 2027. Duke ya ce zai aiwatar da hakan ne ta hanyar sauya tsarin yadda ake saka farashin man fetur da za a yi amfani da shi a cikin gida. Yana mai cewa bai kamata 'yan Najeriya su riƙa fuskantar tsadar mai don kawai ya tashi a kasuwar duniya ba, bayan a cikin gida ake sarrafa shi. Tsohon gwamnan ya faɗa haka ne yayin wata hira da gidan talabijin na Channels, inda ya tsokaci game da manufofin tattalin arzikin shugaban ƙasa Bola Tinubu tare da jajjakar tsarin da ya bi wajen cire tallafin mai da kuma irin salon da shi zai yi amfani da shi a fannin man. Ganin yadda cire tallafin man fetur da Tinubu ya yi a ranar da ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban ƙasa ya jefa 'yan Najeriya cikin hukubar rayuwa, 'yan adawa da dama sun fito suna bayyana irin hanyoyin da za su bi wajen sauƙaƙawa talakawa, inda wasu suke cewa za su dawo da tallafin man, yayin da wasu ke alƙawarin samar da hanyoyin sauƙaƙa tsadarsa. To a nan kuma hukumar zaben Najeriya INEC ta fara bayar da horo ga jami'an da za su sanya ido kan harkokin zabe a matakin jihohi, da nufin inganta sauri da kuma samun gaskiya game da bayar da rahotanni kan yadda ake gudanar da zabe gabanin babban zabe na shekarar 2027 mai zuwa. Cikin wata sanarwa a shafinta na X a ranar Laraba, INEC ta shi horon wanda sashen hukumar mai kula da harkokin zabe ya shirya zai baiwa masu sanya ido kan zabe damar sake samun ilimi da zai taimaka musu wajen jagorantar harkokin bada rahotanni a game da zabuka, tare da horasta sauran jami'ai da za su taimaka a ayyukan zaben. Su dai waɗannan jami'ai na taimakawa INEC wajen sanya ido kan abubuwan da ke wakana a wuraren zabe, tare da tabbatar da cewa an dakile duk wasu matsaloli da suka taso cikin gaggawa kafin su ta'azzara.
2: Tuan gaida Hauwa Haliru Gwangwazo.
3: Bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafi shi babban aiki ne, Lionel Messi ya taka rawarsa ta ƙarshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa bayan da ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin. Ya bar fagen kwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya, tare da barin gurbin da ba lallai a sake samun wanda zai cike shi ba. Shin yaya za ku tuna da zamanin Messi? Me za ku ce a game da ittifaqin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon ƙafa? Muna dakon ra'ayoyinku ta manhajar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
2: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ana fargabar mutane da dama sun mutu a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya sakamakon bude wuta da yan bindiga suka yi akan masu aikin hakar zinari kuma rahotanni sun ce baya ga mahaka zinarin cikin waɗanda suka mutu har da jami'an tsaro. Ga dai rahoton da Faruku Muhammad Yabo ya aika mana.
1: Yanzu haka dai babu wani abu da za a iya kwatanta halin da mutanen yankin na Bindim da kuma sauran masu hakar zinari suke ciki illa tagumi. Wannan matashi na cikin rami ne a lokacin da ƴan ta'addan suka kawo hari.
2: Me gida kuna ma kiyasi na wurin sai dai kwatanta ma kawai. Cikin da anka ce ma wuri daba ce ta zinari.
3: Kamar misalin kuta ku daba kaman kowa ya fita?
2: Sai dai wanda Allah ya mama hita. Dan kawo ko mu abu kan mu kusan mutum hudu ba a gani ba. Dan ko wanda muka aiki wuri guda da su rami guda. Wala cikin su ba wanda hita. Wala ko ni baccin da min tsaya cikin rami billahi sai dai Allah ya sauke.
3: Wato ma'ana cikin rami kalabe.
2: Sai misalin ƙarfi 12 na dare ne hito dajin nan.
1: Shi ma dai wannan malami yace hakika sun ga tashin hankali ba karami ba.
4: Wallahi mai gida nake ga maka tashin hankali wanga duk wanda zai ce ma ga iya wanda ya gani zai dai kwatanta ma ni amma dai agun ya baci abun babu dai. Wallahi malami nake ga ma daga cikin mutanen wanda mu dai ga wanda ne mai cikin wanda aka kace cikin dajin nan mai iya kesa ma sai dai kesa ma amma ga za ta kai 400 zuwa 500 wanda aka kashi.
1: Wani daga cikin masu sana'ar sayan zinari a yankin da ya buƙaci a boye suna da kuma muryarsa yace suna zaune ne tun da safe kokarin kuma lobosi ba kwatsam sai ga harbi ta ko ina yace daba daba ne a wurin wata dabar sun kai 20 ko sama da haka amma bai wuce ka ji dawowar mutum uku ko biyu ba a kowace daba yace su kansu tasu daba bai wuce mutum biyar ba da suka tsira da ransu. Har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu takamaiman adadi na yawan masu hakar zinarin da suka mutu kuma na yi iyakacin kokarin ji daga bangaren hukuma ko kuma jami'an tsaro amma hakan bata samu ba. Sai dai Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke jihar Sokoto ya ce akwai dalilin da ya sa aka sari shiru kake ji ko hakan ta faru a arewacin Najeriya.
5: Bambanci guda shine shugabanci, bambanci na biyu shine ilimi, bambanci na uku shine yan jarida. Shugabanci a arewacin Najeriya ya samu rauni kware da gaske sai ya zankowa kake kai magana. Za a sa yaro ya ci mutuncinka don haka dole ka kama kanka. A kudancin Najeriya duk da mummunan bambanci da ke akwai na siyasa tsakanin Obasanjo da Bola Tinubu har da ya hau shugabanci baka je na mugan kalamai ba ko yara ne zuwa ga Bola Tinubu. Na biyu ilimi, idan ka duba a kudancin Najeriya da yawa kana gani suna iya karatu da rubutu suna cikin uwa duniya daban-daban kuma suna taraci in sun ga abinda ya zamanta da amfani al'ummarsu ba. Na uku kafofin watsa labaru waɗanda ka kai labari ƙasashen duniya kuma suna haɗe da ƙasashen duniya kuma kudancin Najeriya su addasuwa gidajen talabijin kana gani. To kuma arewacin Najeriya hankalinmu bai zo ga cewa lokaci yanzu da ya canza ba cewa aikin jarida yana da muhimmanci game da sanin mi kuke ciki da kuma neman duniya ta san abin da kuke ta kama mu.
1: Kisan masu hakar zinarin dai ya zo ne rana ɗaya da kisan jami'an tsaro 12 a nan ƙauyen na Bindim kuma mahakar zinarin na ɗauki ne da dimbin mutane. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: Lokaci yayi da zamu saurare shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar ranar 5 ga watan Oktoba nan. Mun kuma dubi ci gaban da aka samu a fannin koyarwa. Halimatu Sadiya Umar, malamar makaranta ce a Najeriya.
8: Gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai.
7: To dama ta koma gare ku. Masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko, fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. A gaskiya an samu ci gaba fiye da inda ba a tsammani. Malamai an daga darajar su, kuma gaskiya da iya secondary school in ka gama za a baka teacher, to yanzu ko sai kai ilimi mai zurfi za a baka koyarwa ga malamai. Kuma mun gode wa Allah da gwamnati ta farga tana taimaka duk wani tushen arziki da wani daukaka da wani sarakuna daga malami ne. Akwai kalu bale amma kai hakuri zai zame maka mai sauki da nasara.
9: Assalamu alaikum firin rayuwa ta da farko. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Borien, Niger. Rana ta wadda ta da matukan muhimmanci ga duk wani malami mai bada karatu, amma sai dai malami an yi waci da shi saboda babu wata kulawa gare shi. In ka zo ka ga malamin makaranta malam sai ka tausaya mishi, al'amura ga sunan dai wanda ga haruwa, babu albashi mai kyau, babu hurin kwana mai kyau. Malami shi dai sai ya taimaka saboda Allah, saboda a ci gaba, amma ya kamata rayuwar malamin makaranta a kula da shi.
10: Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Ni ina ganin cewar idan da za a kula da darajar malantaka da matakin da malamai suke, ya wuce haka. Duba da yadda malamai yanzu za su gama koyar da ƴaƴanmu karatu, su shekaru 30 da wani abu suna bauta ma ƴaƴanmu, amma fansho da gratuitin malamai ya zama abin tur da Allah wadarai. Don haka muna jan hankalin gwamnatoci da su ƙara daga darajar malamai. Malamai ba abin yadawa bane.
11: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger. To hakikanin gaskiya mu dai a yankin mu rana ce ta bakin ciki da bacin rai, bisa ga anafin dakatar da makarantar primary din ƴaƴanmu kusan shekaru 5 kenan zuwa 6 aka dakatar da wannan makarantar gaba ɗayanta. Har tarifin kwanan ma yanzu babu. Mu gaskiya muna bakin ciki da bacin rai. Da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga kunnan waɗanda alhaki haka ya rataye akan su.
7: A cikin maudu'i na gaba mun dubi yadda a wannan zamani matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI don neman shawarwari akan soyayya da zamantakewa saboda tsoron rashin amana da wasu ke da shi. Hawwau Abbas Lalai matashi ya ce mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
12: Shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory, amma mutum fa in ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka, ko kuma duk wani abu matsala ta samu ka faɗa mai ba zai rarrashe ka yadda kake so.
7: Shin ya kuke ganin wannan batu?
13: Assalamu alaikum warahmatullahi. Radio France International mai magana Salma Farisa Idris daga nan Najeriya a jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. Ikon Allah aka ce na kwance ya fadi. Ina mamakin ƴan uwanmu matasa musamman mata da muka maida AI da GPT chat abokanan shawara, abokanan mu'amala. Yau wai sai a ce mace da ke da hankali da basira da ilimi da hikima wacce ke bada tarbiyya da ake neman ilimi daga gare ki, a ce wai ke maida rayuwarki ga GPT chat da AI. Ni abin da na dauka idan har zan iya neman dutse ya ban shawara, zan iya neman AI da GPT chat in ce su ban shawara akan mu'amalanta da zan yi da zamantakewa da abokin rayuwa. Yau idan muka diba iyayenmu da kakanninmu nasarar da suka ci a rayuwa, basu nemi GPT da AI suka ci su ba su shawara domin su samu ingantacciyar rayuwa har a samar da mu mu ji dadi ba. Ya kamata ƴan uwa mata mu yadda hankalinmu a jikinmu, mu daina daukar waɗannan abubuwa waɗanda waɗansu ne can suna controlling dinmu, waɗanda ba yankin mu ɗaya ba, ƙasar mu ɗaya ba, ba al'adar mu ɗaya ba, hasali ma ba addinin mu ɗaya ba. Wai mu ce su za su ba mu shawara?
14: Mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Zamani ne ya zo da shi, sannan kuma kowane abu da zai zo idan aka duba za a ga akwai alkhairinsa kuma akwai sharrinsa. To ɗaya daga cikin alkhairan nasa shi ne za ka iya bincika kai tambayoyi dangane da abubuwan da baka sani ba, kuma ya ƙara maka ilimi. So wannan abu ne mai kyau. So ta ɗayan fannin kuma ta ɓangaren da ba daidai ba, ya rage wurinka ne ka yi abin da ya dace da shi domin ka rabauta.
7: Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan taron da wata ƙungiya mai zaman kanta Abuja ta shirya don tallafawa matasa masu basirar ƙirƙirar abubuwa da za su amfani ƙasa da al'ummarta. Ga dai ta bakin Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya domin sayarwa.
15: Kuka, kubewa, daddawa su ne nake sarrafa su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su. So sai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai tsafta sosai kuma a maimakon ka saya sai ka koma ka je kai aiki ka tankade kai waye dun mun gama wannan already kawai inda ka saya sai dai ka je kai amfani da shi.
7: Menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, jamuji.
16: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja. Batun da kere-kere ai sai Najeriya. Duk abin da kake so in ka zo Najeriya za ka same shi. Amma matsalan mu ba tallafi. Wallahi tallafi shine babban matsalan mu. Ta ina China suka ci gaba ba duk da kere-keren bane za ka ga yaro dan kankani, wani ma dan shekara 4 an fara koya mishi kera a wallahi. Mu Najeriya kawai rashin tallafi ne saboda haka gwamnati da ta shigo ciki da manya-manyan masu kudin wannan. Mutum ɗaya zai iya daukar nauyin mutum 10 ma a cikin masu kudin wannan. Amma ina taimako yanzu yayi karanci in ka daga wani Allah sai ya daga ka. Da Allah a dinga dubawa. Allah dai ya taimake mu amma gaskiya duk wani abu da kake so indai fannin kirkira ne da kere-kere wallahi yana Najeriya. Ko me kake tunani yana Najeriya wani ma yana kauye can gungurumin kauye wallahi ya iya abubuwa da yawa amma da yake ba tallafi ba taimako sai kaga haka nan ilimin ki zai kare a wannan kauye ko a wannan daji.
17: Mai magana Maman Khalifa Kaduna Najeriya. Akwai yara masu fasaha mata da maza akwai su sosai wanda suna buƙatar taimakon gwamnati. Fasahan ƙera mota, fasahan mashin, fasaha dai kala-kala mata da maza haka zaki ga Allah ya musu wannan fasaha. Yara ne wanda ba su da wanda zai taimaka musu. Iyayensu ba ƙarfi gare su ba Allah dai ya ba su wannan fasahan ne. Yana da kyau gwamnati ta shigo cikin su ta tallafa musu ta ƙara daga wannan abubuwa nasu da suke yi.
18: Sunana Baban Aminu SMC Kutus Kaduna Najeriya. Kware Allah ya yi wa matasan Najeriya mazansu da matansu baiwa ta kirkire-kirkire da sarrafa abubuwa na ban mamaki. Don ko dinki ka gani a Najeriya sai ka jinjina ka sake jinjinawa. Sai dai matsalar kam ba su da matallafi. Don ka duba duk yawancinsu waɗanda suke yin wannan abin ƴaƴan talakawa ne. Kiranmu ga gwamnati ta dubi Allah. Duk wani shugaba na Najeriya wajibi ne su riƙa dubawa lungu da saƙo suna dubowa. Matuƙar abin da bai fi ƙarfinsu ba bai gagare su ba. Su riƙa tallafa ma yaran nan. Musamman in yaro ya iya ƙera mota a kai shi kamfanin da ake ƙirga. Akwai kamfanin da ake kawo abubuwa ana ƙarasa su a Najeriya. A kai su wurin su ƙara su koya su ba su aiki a wurin. In ma ta kama a tura yaro waje ne. Ai akwai hanyar da za a tura yaro ya je ya ƙaro fasaha.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International barkanku da warhaka. Jiya Zainab barka da kokari. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. To a halin gaskiya a ƙasar nan tamu ta Najeriya akwai masu fasaha sosai, kimiyya, suna ƙera abubuwa, jirgin sama ne, mota ne da dai sauransu. Kuma su ma matan alhamdulillah su ma suna da gwargwadon nasu. To amma bakin cikin guda ɗaya shine ba tallafawa. Yau da a ce ana tallafa musu da yanzu an wuce haka. To kiran mu a gwamnati shine gwamnati ta rinka taimaka ma duk waɗanda suke da wannan kokarin za a wuce inda ake yanzu.
20: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-9890.
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
21: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafe shi babban aiki ne, Lionel Messi ya taka rawarsa ta ƙarshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa, inda bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin, ya bar fagen kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya tare da barin gurbin da ba lalle a sake samun wanda zai cike shi ba. Yaya za ku tuna da zamanin Messi? Me za ku ce game da ittifakin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon kafa? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook. inda za mu fara da sakon Yahaya Shehu Guga. A Argentina, tarihin Messi ba za a auna shi da yawan kwallaye kawai ba. Shekaru 21 yana wakiltar Argentina, ya lashe manyan kofuna, ya karya tarihi da dama, kuma ya bar wa duniya darussan kwarewa, juriya da jajircewa. Game da cewa ba shi da na biyu, wannan cece kuce ne da zai ci gaba da kasancewa tsakanin masu sha'awar kwallon kafa. Wasu za su ce Messi, wasu kuma za su kawo sunayen Pele, Maradona ko Cristiano Ronaldo. Amma abu ɗaya da ba za a iya mantawa ba, zamanin Messi ya kasance wani babi na musamman a tarihin kwallon kafa. Usman EFCC Alhassan daga karamar hukumar Hong, jihar Adamawa tarayyar Najeriya, da Jibrila Aliyu Aizo da Ibrahim Yahoo da EFCC ɗan Kilba Hong. Ba shakka Messi ya kafa tarihin da duniya ba za ta mance da shi ba. Shekaru 21 da ya yi yana bugawa ƙasarsa Argentina wasa, wanda ya lashe kofi da dama a duniya. Saboda haka, muna ce Messi murnan yin ritaya daga bugawa Argentina wasa, muna jinjina masa, duk da cewa har yanzu zai ci gaba da bugawa tim ɗinsa wasa. Gaskiya, Messi ya kafa tarihi a duniya. Sai sakon Nura Kwanso ya ce, Messi, sarkin 'yan ƙwallon duniya, sarki mai alkyabba, ka taɓa ganin ɗan ƙwallon da aka saka wa alkyabba? Gashi dokto na masu buga ƙwallon kafa, da wahala a samu wanda zai iya shafe tarihinsa a fagen ƙwallon kafa. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin rayoyin kuma saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kazalika za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar ƙari 234-6636-6641. Idan mun koma ɓangaren saƙonninku kuwa, ga saƙon Ahmad Muhammad Mai Silva bakin kasuwan Dukku. Hakika Lionel Messi ya taka muhimmiyar rawa a fagen ƙwallon kafa, kama daga ƙasarsa ta haihuwa da club side, tabbas ya taka rawar a zo a gani. Kafin a ce Argentina ta maye gurbinsa, lalle za a ɗauki lokaci. Sani Muhammad, idan an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga saƙonka nan da kake cewa mu dai muna masa fatan alkhairi. Sai kuma saƙon Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa. Hakika Lionel Messi ya ba da gudumawa sosai a harkan ƙwallon kafa, wanda duniya za ta dinga tunawa da shi. Ya bar abin koyi da matasanmu kan yi koyi da shi a yanzu. Sai saƙon Sabo Sani BMW, wannan haka ne, Messi bai da tsara a fagen ƙwallon kafa. Muhammad Sangir Musa kuwa cewa a duniyar ƙwallo ai babu kamar Messi. Yahaya Malam S. Milonia, kai ma ga saƙonka nan inda kake cewa ku ce mana sarki Messi. Sai wani saƙon haɗin gwiwa daga Anas Rabilo Muhammad, jihar Katsina a tarayyar Najeriya, tare da Shamsu Foti Ɗandume da Marwan Dadi, dangane da ritayar da Messi ya yi wa ƙasarsa Argentina cikin shekaru 21, ya ajiye tarihi da ba a Argentina kawai ba, duniya ma ba za ta taɓa mantawa da shi ba. To bari mu ƙarƙare da wannan saƙo daga Muhammad Baffa, za mu tuna da Messi a matsayin yaron FIFA. Masu sauraro, abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan yammaci, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu kan madadin ɗaukacin abokan aikina, musamman injiniyanmu Neo Ibrahim Tukuru Kefi, da ya haɗa mana wannan shirya kan na'ura, ni Kabiru Muhammad Ɗanbauci da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
0: Yanzu kuma za mu ɗan saurari wannan sauti.

0: To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ana fargabar mutane da dama sun mutu a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya sakamakon bude wuta da yan bindiga suka yi akan masu aikin hakar zinari kuma rahotanni sun ce baya ga mahaka zinarin cikin waɗanda suka mutu har da jami'an tsaro ga dai rahoton da Faruk Muhammad Yabo ya aika mana
1: yanzu haka dai babu wani abu da za a iya kwatanta halin da mutanen yankin na Bindim da kuma sauran masu hakar zinari suke ciki illa tagumi wannan matashi na cikin rami ne a lokacin da ƴan ta'addan suka kawo hari
2: mai gida kuna ma kiyasi na murin sai dai kwatanta ma kawai tunda an kace ma wuri daba ce ta zinari
3: kamar misalin kuta ku daba kaman kowa ya fita
2: sai dai wanda Allah ya mama hita dan kawo ko mu abu kan mu kusan mutum hudu ba a gani ba dan ko wanda muka aiki wuri guda da su rami guda wala cikin su ba wanda hita wala ko ni baccin da ni tsaya cikin rami gilalin sai dai Allah ya sauke
3: wato ma'ana cikin rami kalabe
2: kan misalin karfe 12 na dare ne hito dajin nan
1: shi ma dai wannan malami yace hakika sun ga tashin hankali ba karami ba
4: wallahi mai gida nake ga maka tashin hankali wanga duk wanda zai ce ma ga iya wanda ya gani zai da kwatanta ma ni amma dai agun ya baci abun babu dai wallahi malami nake ga ma daga cikin mutanen wanda mu dai ga wanda ne ne cikin wanda aka kace cikin dajin nan mai kyasta ma sai kyasta ma amma ga za ta kai 400 zuwa 500 wanda aka kashi
1: wani daga cikin masu sana'ar sayan zinari a yankin da ya buƙaci a boye suna da kuma muryarsa yace suna zaune ne tun da safi kokarin kuma lobosi ba kwatsam sai ga harbi ta ko ina yace daba daba ne a wurin wata dabar sun kai 20 ko sama da haka amma bai wuce ka ji dawowar mutum uku ko biyu ba a kowace daba yace su kansu tasu daba bai wuce mutum biyar ba da suka tsira da ransu har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu takamaiman adadi na yawan masu hakar zinarin da suka mutu kuma na yi iyakacin kokarin ji daga bangaren hukuma ko kuma jami'an tsaro amma hakan bata samu ba sai dai Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo dake jihar Sokoto yace akwai dalilin da yasa akasari shiru kake ji ko hakan ta faru a arewacin Najeriya
5: bambanci guda shine shugabanci bambanci na biyu shine ilimi bambanci na uku shine yan jarida shugabanci a arewacin Najeriya ya samu rauni kware da gaske sai ya zan kowa kake kai magana za a sa yaro ya ci mutuncin ka don haka dole ka kama kanka a kudancin Najeriya duk da mummunan bambanci dake akwai na siyasa tsakanin Obasanjo da Bola Tinubu har da ya hau shugabanci baka je na muganka lamai ba ko yara ne zuwa ga Bola Tinubu na biyu ilimi idan ka duba a kudancin Najeriya da yawa kana gani suna iya karatu da rubutu suna cikin uwa duniya daban-daban kuma suna taraci in sun ga abinda ya zamanta da amfani al'ummar su ba na uku kafofin watsa labaru waɗanda ka kai labari kasashen duniya kuma suna haɗe da kasashen duniya kuma kudancin Najeriya su adda su gidajen talabijin kana gani to kuma arewacin Najeriya hankalinmu bai zo ga cewa lokaci yanzu da ya canza ba cewa aikin jarida yana da muhimmanci game da sanin me kuke ciki da kuma neman duniya ta san abin da kuke takama mu
1: kisan masu hakar zinarin dai ya zo ne rana daya da kisan jami'an tsaro 12 a nan kauyen na Bindim kuma mahakar zinarin na dauki ne da dimbin mutane Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa
0: lokaci yayi da zamu saurare shirin mu na gaba
6: rayuwa ta
7: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako
6: rayuwa ta
7: musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar ranar 5 ga watan Oktoban nan mun kuma dubi ci gaban da aka samu a fannin koyarwa Halimatu Sadiya Umar malamar makaranta ce a Najeriya
8: gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai
7: to dama ta koma gare ku Masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko Fara ki gabatar da kanki.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. A gaskiya an samu ci gaba fiye da inda ba a tsammani. Malamai an daga darajar su, kuma gaskiya da iya secondary school in ka gama za a baka teacher, to yanzu ko sai kai ilimi mai zurfi za a baka koyarwa ga malamai. Kuma mun gode wa Allah da gwamnati ta farga tana taimaka duk wani tushen arziki da wani daukaka da wani sarakuna daga malami ne. Akwai kalu bale amma kai hakuri zai zame maka mai sauki da nasara.
9: Assalamu alaikum firi rayuwa ta da farko. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Rana ta wadda ta da matukan muhimmanci ga duk wani malami mai bada karatu, amma sai dai malami an yi waci da shi saboda babu wata kulawa gare shi. In ka zo ka ga malamin makaranta malam sai ka tausaya mishi, al'amura ga sunan dai wanda ga haruwa. Babu albashi mai kyau, babu hurin kwana mai kyau. Malami shi dai ya taimaka saboda Allah, saboda a ci gaba, amma ya kamata rayuwar malamin makaranta a kula da shi.
10: Sunana Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina. Ni ina ganin cewar idan da za a kula da darajar malantaka da matakin da malamai suke, ya wuce haka. Duba da yadda malamai yanzu za su gama koyar da 'ya'yanmu karatu, su shekaru 30 da wani abu suna bauta ma 'ya'yanmu, amma fansho da gratuitin malamai ya zama abin tur da Allah gwadare. Don haka muna jan hankalin gwamnatoci da su ƙara ɗaga darajar malamai. Malamai ba abin yadawa ba ne.
11: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba, jihar Neja. To hakikanin gaskiya mu dai a yankin mu rana ce ta bakin ciki da bacin rai bisa ga anafin dakatar da makarantar primary din ƴaƴanmu kusan shekaru 5 kenan zuwa 6. Aka dakatar da wannan makarantar gaba ɗayanta. Har tarifin kwanan ma yanzu babu. Mu gaskiya muna bakin ciki da bacin rai da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan sako ya kai ga kunnan waɗanda alhaki haka yara ta yi akan su.
7: A cikin maudu'i na gaba mun dubi yadda a wannan zamani matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI don neman shawarwari akan soyayya da zamantakewa saboda tsoron rashin amana da wasu ke da shi. Hawwau Abbas Lalai matashi ya ce mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
12: Shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory, amma mutum fa in ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka, ko kuma duk wani abu tsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so.
7: Shin ya kuke ganin wannan batu?
13: Assalamu alaikum warahmatullahi. Radio France International mai magana Salma Farisa Idris daga nan Najeriya a jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. Ikon Allah aka ce na kwanci ya fadi. Ina mamakin ƴan uwanmu matasa musamman mata da muka maida AI da GP chat abokanan shawara, abokanan mu'amala. Yau wai sai a ce mace da ke da hankali da basira da ilimi da hikima, wacce ke ba da tarbiyya da ake neman ilimi daga gare ki, a ce wai ke maida rayuwarki ga GP chat da AI. Ni abin da na dauka idan har zan iya neman dutse ya ban shawara, zan iya neman AI da GP chat in ce su ban shawara akan mu'amalanta da zan yi da zamantakewa da abokin rayuwa. Yau idan muka diba iyayenmu da kakanninmu nasarar da suka ci a rayuwa, ba su nemi GP chat da AI suka ce su ba su shawara domin su samu ingantacciyar rayuwa har a samar da mu mu ji daɗi ba. Ya kamata ƴan uwa mata mu yadda hankalinmu a jikinmu, mu daina ɗaukar waɗannan abubuwa waɗanda waɗansu ne can suna controlling ɗinmu, waɗanda ba yankinmu ɗaya ba, ƙasarmu ɗaya ba, ba al'adarmu ɗaya ba, hasali ma ba addininmu ɗaya ba. Wai mu ce su za su ba mu shawara?
14: Mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a ƙaramar hukumar Kaciya a garin Katari. Zamani ne ya zo da shi, sannan kuma kowane abu da zai zo idan aka duba za a ga akwai alkhairinsa kuma akwai sharrinsa. To ɗaya daga cikin alkhairan nasa shi ne zaka iya bincika kai tambayoyi dangane da abubuwan da baka sani ba, kuma ya ƙara maka ilimi. So wannan abu ne mai kyau. So ta ɗayan fannin kuma ta ɓangaren da ba daidai ba, ya rage wurinka ne kai abin da ya dace da shi domin ka rabauta.
7: Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan taron da wata ƙungiya mai zaman kanta Abuja ta shirya don tallafawa matasa masu basirar ƙirƙirar abubuwa da za su amfani ƙasa da al'ummarta. Ga dai ta bakin Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya domin sayarwa.
15: Kuka, kubewa, daddawa su ne nake sarrafa su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su. So sai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai tsafta sosai kuma a maimakon ka saya sai ka koma ka je ka yi aiki ka tankade ka yi waye dun mun gama wannan already kawai in dai ka saya sai dai ka je ka yi amfani da shi
7: menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji
16: sunana Aisha mama ummati daga nan Abuja batun dai kere-kere ai sai Nigeria duk abin da kake so in ka zo Nigeria zaka same shi amma matsalan mu ba tallafi wallahi tallafi shine babban matsalan ta ina China suka ci gaba ba duk da kere-keren bane zaka ga yaro dan kankani wani ma dan shekara 4 an fara koya mishi kera wallahi mu Nigeria kawai rashin tallafi ne saboda haka gwamnati da ta shigo ciki da manya-manyan masu kudin wannan mutum ɗaya zai iya daukar nauyin mutum 10 ma a cikin masu kudin wannan amma ina taimako yanzu yayi karanci in ka daga wani Allah sai ya daga ka da Allah a dinga dubawa Allah dai ya taimake mu amma gaskiya duk wani abu da kake so inde fannin kirkira ne da kere-kere wallahi yana Nigeria ko me kake tunani yana Nigeria wani ma yana kauye can gungurumin kauye wallahi ya iya abubuwa da yawa amma da yake ba tallafi ba taimako sai kaga haka nan ilimin ki zai kare a wannan kauye ko a wannan daji
17: mai magana maman Khalifa Kaduna Najeriya akwai yara masu fasaha mata da maza akwai su sosai wanda suna buƙatar taimakon gwamnati fasahan kera mota fasahan mashin fasaha dai kala-kala mata da maza haka zaki ga Allah ya musu wannan fasaha yara ne wanda ba su da wanda zai taimaka musu iyayen su ba ƙarfi gare su ba Allah dai ya ba su wannan fasahan ne yana da kyau gwamnati ta shigo cikin su ta tallafa musu ta ƙara daga wannan abubuwa nasu da suke yi
18: Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Kware Allah ya yi wa matasan Najeriya mazansu da matansu baiwa ta kirkire-kirkire da sarrafa abubuwa na ban mamaki. Don ko dinki ka gane a Najeriya sai ka jinjina ka sake jinjinawa. Sai dai matsalar kam ba su da matallafi. Don ka duba duk yawancin su waɗanda suke yin wannan abin ƴaƴan talakawa ne. Kiran mu ga gwamnati ta dubi Allah. Duk wani shugaba na Najeriya wajibi ne su riƙa dubawa lungo da saƙo suna dubowa matukar abin da bai fi ƙarfin su bai gagare su ba. Su riƙa tallafa ma yaran nan. Musamman in yaro ya iya kera mota a kai shi kamfanin da ake kirga akwai kamfanin da ake kawo abubuwa ana ƙara sa su a Najeriya a kai su wurin su ƙara su koya su ba su aiki a wurin. In mata kama a tura yaro waje ne ai akwai hanyar da za a tura yaro ya je ya ƙaro fasaha.
19: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International barkanku da warhaka Jiya Zainab barka da kokari da farko suna na Ramatu daga Lagos to a halin gaskiya a kasan nan tamu ta Najeriya akwai masu fasaha sosai kimiya suna kira abubuwa jirgin sama ne mota ne da dai sauransu kuma su ma matan alhamdulillah su ma suna da gurgurdan nasu to amma bakin cikin guda ɗaya shine ba tallafawa yau da a ce ana tallafa musu da yanzu an wuce haka to kiran mu a gwamnati shine gwamnati ta rinka taimaka ma duk waɗanda suke da wannan kokarin za a wuce inda ake yanzu
20: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-99-99-99
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa Assalamu huta lafiya.
21: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi bayan shekaru 21 tare da saka kwallaye 126 da kuma kafa tarihin da shafe shi babban aiki ne Lionel Messi ya taka rawarsa ta karshe a fagen kwallon ƙasa da ƙasa inda bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga nasara a fafatawa da Jamhuriyar Benin ya bar fagen kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a matsayin zakaran kofin duniya tare da barin gurbin da ba lalle a sake samu wanda zai cike shi ba yaya za ku tuna da zamanin Messi me za ku ce game da ittifakin cewa ba shi da tsara a tarihin kwallon kafa ga kadan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da sakon Yahaya Shehu Guga. A Argentina, tarihin Messi ba za a auna shi da yawan kwallaye kawai ba. Shekaru 21 yana wakiltar Argentina, ya lashe manyan kofuna, ya karya tarihi da dama, kuma ya bar wa duniya darussan kwarewa, juriya da jajircewa. Game da cewa ba shi da na biyu, wannan cece kuce ne da zai ci gaba da kasancewa tsakanin masu sha'awar kwallon kafa. Wasu za su ce Messi, wasu kuma za su kawo sunayen Pele, Maradona ko Cristiano Ronaldo. Amma abu daya da ba za a iya mantawa ba, zamanin Messi ya kasance wani babi na musamman a tarihin kwallon kafa. Usman EFCC Alhassan daga karamar hukumar Hong, jihar Adamawa, tarayyar Najeriya, da Jibrila Aliyu Aizo da Ibrahim Yaho da EFCC Dan Kilba Hong. Ba shakka Messi ya kafa tarihin da duniya ba za ta mance da shi ba. Shekaru 21 da ya yi yana bugawa kasarsa Argentina wasa, wanda ya lashe kofi da dama a duniya. Saboda haka, muna taya Messi murnan yin ritaya daga bugawa Argentina wasa, muna jinjina masa duk da cewa har yanzu zai ci gaba da bugawa tim dinsa wasa. Gaskiya Messi ya kafa tarihi a duniya. Sai sakon Nura Kwansu ya ce, Messi sarkin yan kwallon duniya, sarki mai alkebba, ka taba ganin dan kwallon da aka saka wa alkebba? Gashi doktor na masu buga kwallon kafa, da wahala a samu wanda zai iya shafe tarihinsa a fagen kwallon kafa. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kazalika za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar kari 234-7636-6641. Idan mun koma bangaren sakonninku kuwa, ga sakon Ahmad Muhammad Mai Silva bakin kasuwan Dukku. Hakika Lionel Messi ya taka muhimmiyar rawa a fagen kwallon kafa, kama daga kasarsa ta haihuwa da club side, tabbas ya taka rawar a zo a gani. Kafin a ce Argentina ta maye gurbinsa, lalle za a ɗauki lokaci. Sani Muhammad, idan an dace kana dab da akwatin rediyonka a halin yanzu, ga sakonka nan da kake cewa, mu dai muna masa.